nangyo ba chi tira ze la di nang me thap di thong bul tan den di gu shep tan den di rar ma di ye ma gu ba nye ba chi go gu shep ne na kya ba chi zong ne dang ne gu shep ne na sang ji chum ne de chung ne dang ne de ba ni chi gu ba chi gu shep ne na bi sha do ba chi ma dang ba tan den ya go yi tan den ma ya go chi ma gu ba nye ba chi go yi chi nyo mo ma ba nye ba chi go nyo mo ma ba nye na de cha tin bu kong ro tin bu ngal ge tin bu pra do tin bu umde no yi na shi je no yi na de nye ba ba zhe du lo jiao ba ge de da yi ya bu ga dang wo lo jiao ran me ko rong wo de bli no mu bli mi xie ba nye ba chue me ko a ji ge ba me ba nye mo nye ba chue me ko ma gu ba nye ba chue me ko ba me ba nye ba chue me ko nye it ba ji ta it ba ji yi yi ya bu da mi xie ba nye ba chue me ko yi no be ga dang ba kan go su me da ti bu mi ji wo chi ga lo ni it kan go so ge de mi ru ni ta ti bu mi ji wo chi zi lo ni na nam ju ni yi de ju ni lu ji le ni na ba sum ma ji na ba xi da ni ga ye yi ji nam sum ba mi ji ju ni mi ji ju bu so so sha lu ji le ni na ba sum ni nga dang lu bo tho ya kho ryu ji di bu na ga sum e ji nga ni na ma che dang tho ya di bu sa yu ji na ga bli ma ji na ba xi da ni ga ye yi ji nam sum ba sam lu thong nang tho go di bu sa yu ji na ga sum o yak se tiba mi jiwa chi nye dumda o che ta tiba mi jiwa chi nyungda la nga dang rangkati kan gosumda u tsi chong aga no yina u tsi chong aga memory senya aga songu yina tiba mi jiwa chi lamsang nga ta song tabi luki le ne nabasum nga ge nabashi kanya ye nabasum mi ki chubo sosur sha nye nga dang i ji dundum e nam yu kakmar dundumda shakbo yakbo shakbo yakbo isha dumme yakbo ta luki le ye nabasum nye ta luk tok sum chi silo nye na sok chue ba ma jin ba lian ba lo ba rian ba ni yi na ge sum jin lu bu tao ji sok chue ba sok chue yao ya yi ji ge ma jin ba lian ba ni ne kun ma yao ya a ji lo yin ni ne da pe ne po po tao su de wa ji de su dang tu bo mi no yao ya yi ji ge ma ji ko ne jun da yi lu bu ge me wo le da ma xia dang tao ji so jun yao ji so yin so xie ju cha ma yao ji jiu du yin da cik zu bi yi cik zu mi na xi ka jia bu xie ju kaya bo she ju ji e ji chik zu bia nga che ling na pan do ni go bo se me do gap shap ni de da nga da jo ya tem pa sia ya o chi nga che ling i ji dig bu mi yo ne nga ni do dig ba ne nga i ne mi ji du ja no mi de si ni na nga da tem na lam de no ka bi ji tu su chi thola thong ge wa ya ne ge wa ya du su thola thong le ga ya ne le ga ya du su gam bo i bi thola thong i ji du su chi ji lang gi me nga che le ya ta yi ji go ne sum ji nap sem napsem nyena minang chala namda di tongine ummodo di nyisi rana nyisi tabna samok semnya di khori dino oji napsemimda tanga tang songwang ji ga ge bulda napsem yorodum songwang ja chala nyisi la tong si rupje mon eji chala ji goin samsemnya ut khori yonom ji oji e jabboda napsemmya nesem nyena minashi de gi samdong nesemmya eji lokta nye ojimda lokta nye ojita sena bu nye oji monumbul le jumre nye oji monumbul kya konjo sum nye oji na ye monumbul nye nye tong yina lokta yim da du kya du kya mi ta hacha du kya ta bi chi chue shet me ra monum lokta ne ozo chue nyen ri yo nyen mari ime oji im da ijo to yak se ma dang lokta ya it na ga chi chi sha da grang ka di ma dang kan gon mo re i ja bo da na ra che ta pe na sok chue yina sok chue ime da lu gi le ne na bo sum na da sok chue ba sok chue be che da nga da di bo sa dang de nom ka ya so so yin ne sa dang ji ka ya sa do yin ne xi sam ba chuo wa ta du ni bli yong ni mi ji xi ni ne to do so ju ya ma xi ji din pe ne ra yin na yang yin na ko ni na si na ta nya yin na ta sim jin ba yin na si na ji to so ju ya ma xi ji xi ya sam ba sam ba ni wo ne je du xie ya ku long ya ni mo bo su mo ni sam ba ni je sum dushi inyena da iji todo ba ina ba inburu samu dushi kosum yang ina yang inu dushi kosum ra ina ra in samu dushi matuwa kosum dushi ya iji ge kulongji da zinamim da nga dang pisot koni samu samu di onjime ure it kulongim iji ge nyomong nyawoche nakosumwa dosha shedang timu ngage dosha shedang timu sum sumji onjim da nyomong neji pe na da xia di su du yi na te bi ji su du yi na de xia si ya su ju dong pe pe ka sem cha ya ma na pe xia ka cha ji pa na de ma ze pe xia ka yi me da xia ji sem de xia ji

sotpoka manumnya. Chi chama jik gungzi yarmar jik ajik minakwa di yungu mena jilang jik sotkan jik shio nyo chun mechita. Ojik sotkan jik shio nye hong echi jilang jik beshe shatun rajik nyanse su mena nyanse su bot jilang jik da yi rani yang basum jit iti sotpe da nye tiga gungzi jika topje shamano jik zame tongmon te mwe la ona pime tongmon da yi sotpe nye tu mena jik Rajiki Tosunda Rajiki Tue Rajang Danyacho Rajang Bring Image Nam Halam this one in Chenda Rimio Tonin, Ure Ramuna. It's a Yamuchik, Tai Yamuda, it's a Chuma, Jelon Chiki, Tono, Pichika, Shomena, Pramadition, Omani Pemon, Bezaguru, Yala, Grinding, Grinding, Pier Payani, Tia, Korea, Yusun, Korke, it's you, Jig. Mena xia sot kan chi da de ni xiao mo mo no yi xian mi di xie xia de ni xia du chen xie bu ji ge long ji wu zu ya wu chen ne ta wei ma ya da ni wo ga gong zi ji nan gou la ji ni mena ngue la wo na xia di ran mo no to ji sai me dong men gou ni yi ran se pe ni chuo ma ji ke long ya yi ji be su su dong da be su mo se de na ji ji ra ji ge yang mo ru ni da ta ge long yi ji ta mena xie sot ta ya yi ji da ina pena sotkan ji she digu di sakte ena ye digu sakte ble ena ye ngar khadu so tong be ye khadu ime da no khadu so be mina she so ma ta so ena se so be ye ka ga ji de be nang so den ge long cha ya no be ko ime ji e ji be so me so don bu ru ye da ka ji sotkan ji so don i tam nom da so ta kan ji ime da digu te jo ra so ka ji so ba da so du ju bo ye ga da che ne ga yo so yu le mina she so ta so e ji de ra so la da ji so ba Mina je se toplen tipu tipu dabal za suplen u ti azun dije ro bun yo ya ba dang da sok ju ya ta majin len ta ti ti ya ju ne shi se bu ka monum da majin len ya da lu gi le da sok ju bi che lu bi ya ko sum kun ma ya yi che nga dang lu bi ya ko su dim da majin len ni dim da majin ba len ba nya wo ji ni mina te bi ji gi mi bi su long wo ji xia majin ba lemba anye dumda shi ji to kun ma yam shi di go su me da dogda sok ju shi sem jeng odo shi si go su nye na minang e da du su me ngo bu di go sum da rang min o go sum jo minang ja la minang e da ya go ja la go sum rang ja la rang e kon di ji gu me yo yi yo chi mi mu re kim ne ti ga ga ya nya sa mu re da nga ta ki tu ti ya a bu ni shop ne ki shop chi gi i go ge ne da kun me ya nye ur du ni shi ne bi sha ji thop dum da de ja la chi me da be kun ma gang bia wo di mo jong dum da Imemina, Jalaji, Nisha top to me, maybe. Oh, Jalaji, good my audio, Nisha top to me. Yabo counter, Rang Mino, Minang Jala, you know, tea, Egypta, maybe so long, Yedunda, Majimba Lemba. That Dushi, Dushi Batu, Dushi, Uchala.